0: Takin skanya
1: plus f chin kon inga chimoi
0: ye plus f ni gemen on tisa thanat naman gen ma
1: nama siama jin salon a cha ani rang ko chaun bn ko lakat kepa mang rakat kepa aro chuong pa vitamin rang dong jaon mandeni chanchiani ko bulgriata aro bn bimang ko ma no mata uni gemen sa cha ani rang ko brion plus f chin nang pa ko sa brebo uno vitamin aro ayin gnang bn bimang ko mang rakat na aro an sing bal joke rakhina gata cha ani bostu rang ko brion plus f ni chin nang pa ko sa brebo yako commissionerate of food safety meghalaya shillong ni gata uyatinga
2: Yan akaswani tura da o somoy

Snikola chiba jong hana shimang Bollywood melody program ko knasona mangen skang paun shimang nakap film ni git ko knasona mangen wan Alicia Chinoy aro Krishna ni ngapa gitong aro gitara a dil se dil milale ya git ko shimang da o knasona mangen

Nasimang Mirzia, film ni git kok na so naman na ha, daw love games. Film ni git kok nangs ka naman genwan, suniti chohan ni rin gapagitong aro gitara. Ay, dilya git ko nasimang daw ok na so naman gen.

0: ni manderang ko khena ta ha aro scientist rang nam kra kata ni ko na ha america sanan chino sa te cfc ko ja khala ni ko dun thunga ta ha uni ko ar che dis ko so chets ni bil co asong dam ko gu pri cfc ko ja khala ni ko khumiyat ta nanga netika ha yan ozone layer ni manga ni ko champing na mungsa cholunga yarang baksana ba cfc ni phal gupan bostu rang je rang on chlorine dung jawa chum Ndiba CFC gitan apsan kam kaachim dagaba bosturangko sandina aro tharina abachinga ha aro dungthang dungthang bosturangko tharia ha aro yarangoni mungsara hydrofluorocarbon ba HFC anwa mande makbok tugani gman aro maha maha dakke jangi thangna skani gman uni khamara losakni ongthelai ga parangna mainam gi jani rangkhong atinga chim chanchine guala Andake na agalsakni balwa chi aro a anostuk ani khoma na ha ya agalsakni thelai parang baksa an chungnang remi jangi thangjau de mkhang chi an thangthang ni agalsakko jangi thangani nan engnakani rang kho chagrongin ya rang khoma si an chang an thangthang ni samthangthang ho dung parang mung hai nang remi jangi thangna aro warang kho khra e chakhalna
1: Nasimang ozon layer aro ukor pengani gemen aganani ko knang ha aro yarang baksan tal ni pringnam tura program ko watani somoeba yanon bona ha psan somoyo thai kujana khengkhng knatum soeng ba sakkan tinan salam

na simang predik marakni rong kapag gitrong ko knaha, tao jol jol modul marakni gitrong ko kamatang skay nga. Gitrong wa, geteng aro anga pantiong oba.

Nak simang model marak ni gidrong kuk na suaha, tek-tek sani jam no tekan kula ci baju ahon Delhi station ko watat skak pa vivet para ti program baksana, cisa baju Hindi kobor, aro cisa bunga baju English kobor angkobak nanggen. Ya nakashvani, tura.

0: 나시망 천천 발레 상만이 기드랑콕 나하 다오 득득 산이 자만어 문급은 프로그램콕 낭스카나 만겐 야나 카시바니 투라 Yana Kashwani Tura, Knatum Swingpa Sakanti Kuan Changsate Mitch Krongni Programona Rum Chaksua, Sumoy Dao Chisa Kulachi Pajung Aha, Aruya Sumoyo Nasimang Mitch Krongni Program Kok Nasukin, Skangpa Nasimang Meri Patpa Angni Kata Programo, Slme Marakni Akanani Kok Nang Namangin.
1: Anga Slme Marak, Krongko Nodonginga, Pangamamong solkarini kam tungpazae nukabang naji solangko na misuka warangko takali janggi tangpay nga. Dekaya nga bolan bitirangko modipolrangko adita nga gii janggi tanga aru mandirang ba brii caa aru menggebenara pulrangko ba jawai pala namgepa potrangko brina manpazae tam namgepa potrangko brii Jawai palpanya, nakin bisa sakeniko forayat paa. Aru nagreba, anga bonsai potrangko ba dharia, aru ragbanadi anga palataya. Agri damrak tukai ongja, iba kra damrango anga warangko palata. Simen potko ba sawba ragbarang tungudi anga warangko ba dharia pala. Aru anga pulrangko jawai pala. Bata salon anga bugen bilia pulko jawai bata. Ndake yarang ko nga daki cha dal pa angi dirang sakeni ko ndakin choton ka astape aldu pa aruwa angang ni magbas karang ko ba monas ka angni magbas karang ba yandakin choton ka e angta nings kme jangi thangi no ba antang thang ni choton ka osa phangchaka ndaki anching magbarang ba jiko mana antang nya magta takki cha phanani angadi angni magbas karang ko ba bol bol na gta
0: Na simang ang ni kata programo silme marak ni aganani ko knaha, tao jol jol bisakos ki era unani bewal, ba rukom

na simang rumbi aring aru uni rupeng ni gitrangko khna ha dau chol chol iris entry wa training gitrangko khnangs khana mangen gitni khatha bichong rangara ang apha agana aro atham salna pangjok

Nasimang Irish ing tiwa trainee rungkaba git rangko kna suaha aru yanun ya program angko watani sumoy ba pot na siyaha. Tek-tek sani jabno nasimang dalhiyo ni watat skak pa hindi ko burangko kna suna matgin. Yana Kashfani, Tura.

Ya nakashwa nitura, somoi dao chigani chikang ba jiongaha, ya somoi ni bako na simang, leban momani rgpa chasong gatani gitrangko knanggen. Gitni kata bi jongrangara, sonibar antamo, aru, slebite nanggpa.

na simang na nepenre marakarani dolni isolnak na tobir matilani rangko gamatangaha mangupun program ko dauk nang skagen. Sumoy daw do kolachi bajiyong aha aro daw na simanik nanaske biyating pa a chik chasong tani gitrang ko gamatanginga skang pa proloy marakni rangba git ko gamatang chinginga wa gitara chabok sangjok aro git ko nanaske biyating barangara rongkononi chisreng kenman Cindy Arawamani Kepenerpengrang.

Kode, watsang ay gina kode. Naasan ma ang namit chik, hazal hazal baitan bangang.

Nasimanik na naskay biating pa at sikta sa utan gitrang kok na so naman nga. Daw Rafael Marakni ng bagit kok ng skagin. Gitara paling pa bibalrang. Aro git kok na naskay biating pa rara. Reserve gitmoni. Wal grak, manos, jabirong, aro manikapan na pengrang.